January nem chan ta kumsham yin phen tam ka nam re shim nga si na ngwa mang kaung ni che lang nam chu ni pe mo rom lam phung ni singla luai lam che luai then thang ga kumsham yin phen da ba pyu ha kong ko na lang na ka ba ni kap stam pun ngai ma cho long khang mre na dang kaung ma chu pla khra na hon khruel lam ni ma tum ne tin ngai lam che luai re phang stam khu na mli ma zo kham ten bai galo phang nam tu shkot ngai pe jing pho u phu pom li shi tku ko na ning